ke me sa mo so nga ke tsantse ke mke khoko mangu ke mase ka maqam ko programa ya ka mke Radio X FM ke khoko mangu ka program tete tsi tlhoki seng ka aba si tsa tsi panki ke seng ga kala to ha panka o yi ke seng to ha nga ta ke o yi ke se tswang ha o mi ke seng ga do si wa itse panki qala mseta ke wola e wa wola tsuma ya qala to wa tsike mke khoko mangu mka khoko mangu ka ngwa aba si tsaka wola ka wa aba si tsaka tete ehe yang aba si tsa tsi si si ka qala to wa ka tsike ke ka ke mko program ya eke ya tsong.

0: ohun utwa yiwisi se ta komisi ge ta an da ki politika parting wisi se plingawa veta ngenge yang ki khung plingawa yi ohun kham hun sing chi se tulung utwa kan ege hangulan khachi dem ya ein sin eti sa tu kan hik de ge hana ki apel ya hofu ki hangula hofu vikani khuna yitwa ki kan amam ofika ge da atisa tu hun wofanko uzila kanka vita tisa tuka ngito kanka ama tatina gita vizila ngaya tiki kalukali chinji ke chika isike palapala kaa hangula kachikta gita klikama kia hangula ka nga chikde ta African People's Convention a PSCA gita ang daki hita municipala hangula ka nga chikde ke South Africa ya provinsi niha ya siwa ingo gita a Gwendaram ta kawasi gi akamsung u ko hekto gi ga gundra wa veski na waki nur ka bukuna president yang he wa apc wa tembang godin ta pratin ai hangula khanu ke driuk ke ogani khuna ke mai king nur vesi kuna ekda gi ta ke hani ek tang ui de ke pratai gi ta panga khama khu e muku ohm kwang he sura ku ana khama ki kwasa ke provincial ya chani tini khichu khama khu em pratai gi ta atu muku ohm hangula kanwa chit de kemsplitting ya firi ke bojanala ya district ke chiga dri ke ngaka mudiri molema a district ki ye de gwindram tayin he wa matin matin ayin gulupu na ke gu ta titwi de ge ta ku ke agdan ka titwiya department yi ho bnas sakan ayin blewa kuna ke kwang he wa center mi angi thoin ko ka de ngule ka de ku giya ke more we ya gani khura ge der ban khuni de ku ge tu tu yam ta ka ge vi kan ya chang da chi bisik ge jela khama khu ge der ban ya khale khale ena ba ke suwe to chi ge yonus ber ko na ke ka e he tu tu ku ge ge nga wa chi ga awa ka is ge gul ka yin he kula khanu ge kam ngur ngin chi de gya ngul ngin ka ta ya khu chi thwa e der ta kha ke tu tu ya ng skin hui de ge am di 5 into na kha wa ko zun ta gani khuna 5 wa khautin ke kaisik ai ku ge ku ke tsawa u ene ba ke bungan ne gulya ene ba ke ga ba ka ku ka e ngel man ngus gen he ke kula khanu mu ku o hung ga ba ka ku ka he sige ke yam e to si ke ng ka he ba cricket ga nick madison he chi ke travis hit ka ku ku men ka ng ke australia ngang he wa twidi ga ke vanga ka ya ku ke portia ke king smith ke derban drin der ta khan lo pc ka wsi ge akham sung u ta kulati thoin ge gi itani ge tan angwa ki honor tin ni khan der ta kha pendim sit africa na atam ho tam ni ka wsi ge akham sung u si ge ngu sui ge tu no tin firin tar ta kha lo pc ta david bendingham ke wa ji thoi ang he tu dogen ma khama khwe ke bolan ang hung ama ke ni khan fir ta kha ke bola yang ge game ke sit africa igani khunam gam ke gam kon ek tolasi wala awa akh dira sam kon nim
1: tsame te ki temo no tsesi ka sieve qam ta ko se 5 ki minute ya khwano atapan te buri te tsetse sa no te mbamba kwa te ga o siki rado khoma na tsetse ten khwena yoka no buri te we tsisa rati yafta ka punda te nyamo ku tsetse gwe bori e kumate a kuruku ani gyamaza tse u hofona gana ane kwa bwita ngikoma a ncs o twa ka a ngo gana nyamo ku te ku muku katati ta ke ntwe kwese ku tsana kwa ta se ngo ncin khwena khan corona tina khana o 6 municipality tikite tatina go se ko kwere go di go ke go nxa thama nxa o de manda koro ku si hisanta ti si 4 november si go ke koro ko ku ka de komisi ko na khana o anja swete si anc he ga su ani a akam sikas we routine ve khara go hin e di ango ndi ka ka ta di khwen go kore go na ji a ANC resu aninza a ka tikwanu a ke khumburunga ji khana woti ana o ngo teko kwa kuki ngan kwena ngo kanga da ding da osikino a kwe kana a hunkano besna.

0: Hewa erfenes kayawa, tam tima kanki o ka kunsang anguela, ti ale gonga jun satigim, talising a konkomki, tikang he erfenes kang mui ang. Masing teke ka konki kanzumi talising kwa eki wana ik gani kunaki golo kang he, mkwaki kwang hakweki tikanki wa erfenes ayang mui aga gani kuna, nawakim tima kang mhikama erfenes a gani kuna, tamasing teke mkanki aduga o tikang jugit emukuti mkwang hakwe kaki tuanta jogudu teka I.
1: Sua tengu ya teka me ngoma katoko ha asa se te se tanga kwae. Nu ata kwa nu tek e nya ko sika te kuwa ko sisa nu ata kwa nu am kham te e te oranya sika o he te si e khonsa mbamba igwe titsa ngu ya te tsama tsa ngoma ko tako ya te
2: ka wa tsam tsum ki kan ngoma ko sa tham tsam tsum ki a tani bela
1: nu ti te ata ai sika radu khona ko ta ke ke tina a kaya te na ta kara kham a maskere a ngoma reta
2: o ka wa kan mi motu sa kwa sa ki tsinwe Mato dati sa agi deskrupa nao. Tam tumi talisin. Oh, matani nao wa matang nga bahani nao mitang kui.
1: No, te kresi ka a kresi oe oraya kara kong si ki ya kwa.
2: Kajala, masing ta tani pila tutago machi kresi?
1: No, tsa tingu ya te ka ibe.
2: Kamasing kwa mko ngay prengi masing anu kay entler kan tse. Tamasing ka tutaki ujara kan tse te kang tumi talisin. Ta kamasing tani pila ya tutaki tindra kama kwe chigang ki manila ang higwa ka. Tego ntumaka. Ta chingle yuma tisa wa yamagwa pepelo braini choko un. Di kama tinda braini. Ta kani uwa gwalo gisingi mtuwa ke tinda tu. Ta tumaka ke pepelo kawusin. Tega masinga makumto waka panino. Kala waka ke ngayin kandang wa prengi ke emke una. Ta masinga kama mti. Braini mke nganda braini wa uwa yangat kui. Nae gawang angat kui. Kama singka tani bela tiga mati ya kwa kala kame anget kui gani kikuna nitu wa kala tani. Kachala kama singka yin kame oto anget kui kaka gu fofo asin tango maka kwa ya gengo siwaka. Akali dirige singi damnui dirige sang kam kising. Takaba kifwa ya gengo ka akatisa ade waba ta akutisa kwa saki maku tendra ya taa ngiwa yin kum akum sui ka akum sui Akala kaho prengi ka laki una ke kang tani pela ke utuang kui ke gengo e ka ya tang ka ka kawa ita. Kajala masing tagi sa nga ngukang tamang amati ka tagi khaniti ngukang ka amking.
1: Tita akan kuya tu om igwe.
2: Mi khala mea jwa tamu ka tani pela ka kama chesi ka mga wiko.
1: Tse te tiang ta kia ni karakta e kwa tamu iti o temu vek kame makisi ya kware. Kame iya kwa tengo te programe kherita.
3: Moro tani pela. Moro Wom Igwe.
1: Mbamba Peter.
3: Moro Mitalising. Tani bela mati sa ima kokosa ming mahung ming maskere.
1: Tse Peter, tamu wete kwirisa kunwa te kam siki tsa yang. Tamanu te kame wagu tsa atako kauka guna tahi koreta.
3: Kajala tani bela taka konhula. Tamanjo kamu kwe I.
1: Nuti doatin program siki to kasna anata ham maskere ngomi koreta wisintu. Tamanito tek e kunsa geokam koma kambe.

tsama teki te mono tsese ka tin ire ka mo kha xka fm siki ta kha no te bore a ke sara ti yafta ka punda tkhodi go a si go khoita ne go tshwaeta go a tsomi di khwe nge kya go he elisabeth chon chon mosela go masidi go se go tshwaeti a ntse ka kimpton park su o landro se ka ka o ke sitete ne a han der ta go ri khwe mosela go mo a he tswi ga he nge 12 ga go khwedi nge ding go ke tsomi di di o korele no sweto ke gauteng su anisuka asi uqheka mesi go 12 September Kempton Park ke weti ge chajreti akcam ge kumoti ge singo kya ta tsamska nemboro nga khwe a se go o go iti tsa hi e ngisi di go a ninge se police na swete kwa no ngceska gwa na o go hebe o a akwedi a tamakano khana gwa na msesa je kweta ha kata Twender taha kuri mboronga kwe an sika strand si o landro si klaika o si veska pokisi yeko teti nge kwe o kwe nse yeko tia kwe na kek amoko karotita luwandle ki nge ti ngwe mkhiri o siki. Yalfu kwe na akin oti tahono tin na kumoti ngedri kwe kwa ya tinu nina ya kek amu nina chisa nyama o nda oki ngwe na a kaoti. Nemboronga kwe a Frida Jessica Khoti polisa nake kwe khate kwe Andre the Trout akat kwano polisa qonqe kwe a siye go go xa ixhara ti de a ta khono de di xa o ata de nge se go kharona go iti forensic kwe qongo siye go sisa go te go mu na onxe de ja o ka hire nxe ti ya kon kuye tsweki ta khono na o kumboronga go dzikita ma nxe de ja o ka hire ta Trout aka tukwano nge mboronga kwe aseku. Uwo kwe ti 3 di mboronga odeki. Takono firi mboronga kwe kare kwaku. Onde a nge kwe anu ake kwaku. Ka uku jitamaka hisa na kwa itamu. Ngesi Trout aka tukwano polisana kanao anisija. Ata kakabana kwa kia manako kwe kwe tama mboronga sika ama kisi yeko hogo tamu. Jacob Juma Mstechteng na ukuwa kwe tama mboronga sika ama kisi yeko hogo tam. Jacob Juma Mstechteng na akatu kwanu.

Rouyan Jordan Sanetit ya tsiye ma go tsam skati ya akate khabura farkan stam no ka ska tsam tinet amako 22 minute ziang ke kara khwan programme ka go tsiye kwa nam ka ti seta to tarana ka re kan manda khang e bi ke suyam wen kwa bi kem an tsun sa tsika ti radio zi ange khore na khata ti ya tse kritanu ka ikuzi program bi ke tsam ti muti ka kwa kondi pro go zo khasundit ani tsun sa kiri kwa khang mkuwe ma october te akate temo xa ikuzicewunisa di xa ikuzingoboshikangeritacite zwange cewunisa thiya ndiye kurikuzi ukwinhe unau temoraka rhwada camziki xinziwangaekanqo rhwaye ndiye kurikuzi ukwinhe engote nqanagongote a tati camerhanxhe ndarhuno zwangasiki temo kwanamkati nzitsuukwadi o kinuwuhi vizitamango xa sinaku a tati nxinziwangasi ukwanahe ndewuta ikra txhek amakiyaku ngo ndewuta ikra ngoqhakwe camzika rhagyawu tati ta ngoe matemo ngo nyam kan es ta nyama tito tidi ina der tax ta seko khiria go a ka ko e kai ko e bos kan ger ta ti te zwanga su aninza nu kai ku zikite mu te a ka kwa tango nte kuri ku zucuca mzika a arosen he e wo ko kha kana sana ku tinzi ngu khuni semtu meze nyama ko khatsu u gave anza mu wa te tamzikim a arose tsutsam temo te kunde u atswa ka tamasiya go vere tswanga am ven atswa ho te tsamska tsukwana zika temo ho go vere di go ze a arose te kunde e kuri kuzi kham nu ti te kuri kuzi heko am kana sna go khati tsamska ti o sem tu mezi ya ma go khawo gave ansa kham wa te tsamziki ti kwana a tsamziki ta makan tsuko e khaima ko ho ta tem kwene tso kwe kha wo te tsamska temo i ke he tse ka go kha o e trek a ma kha bana khu wa ko nge tso kwe kha wo te ve kha a arona ko nge kha a ro kha te tsamziki e trek am kha o kite mo tse wa go ntso tsamska temo yo ka ra ka go ve kha ntso nge bo shka nge ta tsi te hem tso tsamska tsui kha an za ra ka go tsui kha an za nge a ra ka kha iti yo kha khana sna ko te tsamska ku spatra am tso khina a ka nge symptoms nya ma khwati kha ki tous na te miya tem tso gam he khai ta khono e tu ya e go tso o me ke ntso tsams ka a o kha ta te mo hi a go a di symptoms e kha tso ka di tswang ga te tam nga kwane ke se kha khana sna ko te tam an kan tso ko e kha o ta te kwane kha se ki tso tso tse ka go di he tso khina a ka go kwa kham enke anke ara kha kwa sa kha ka ti tan kan spa tra se ka khasi no na kha se sa khun kha u wa go da khun sin tsai ko kham no kha tsana sna ko ti tsams ka tama te mo kha tsa ko zi te ko mara nyam ka se trimestre ki ve te mo mara tsam ka trimestre ki te mo tsa ko zi tama kha te ko mi ya te kha o trek am tama ko ko tse ka dang ko ki te ko no ik e khati te munde kru ko zinke ku tswa aya ko ho kwa ta tyo mo tswanke hem a tsani mo khanyema ko tshek am ki ya te tsamzi kim ti kwa na zi tso kwen a ka ko zinke kwa nam ka tso ku si o ke khati tsamzi kim a tswa a kha kha o ve ta ti kha di tre pi ya am kwa ne he ik e hem tso he kha tsau ka te a kha o pise ke temo si ya go ta go no ga far an tsewne sam ga di tswa nya ma konke a pi he temo tso ma te tsams ke nga kona ke tso kona ko ka ko ga tswa a kung dia wo fa ito nge go ne kiri ha ke te tsams ke ga tsom ka ve ta te mara tso ko si o ke ga te ta tim mara ti mi ya kwa temo tso tsams ka tso jam ge era ka ko kwa gam ti tso kona ka ga se te tsams ka kona ze tinzi ga a tso ko ko a ka go ante o khasonte ane kwana mka kha di tswa ke kha khare kha kha vire tam kone am tsun sa kiring ke ke he tsam kha e kuzi kite kha e ko tsam ska ti an ka kwa ko tre pi he am tsun sa khasonte a seng ga papi si kam kone ga papi e temo ayun sa tswana o tshek am ke dizwa nga zi a qewa e qobem mo tsana zi temo tsu tsam ska ndi e kuri kuzi ki a zi tes na kuzi mara ndiye kuri kuzi hiya kwa ata tis patra he yo he he kha kwa khasi ya kwa wo ogo ngiye ngi kuni kiri zi kha wo kam kha o trek am sikim kha kana sana kwa ti kam zi kha wo ogo borsh kan kerta ki te zwange he em mara kan kha tso sen tati a kam sikim da kong kwa kundi a kha ya kwa wo kwa ta kam zi kata ma kha wo ogo khan ta manu temo a ki ti hu hem kha tso kwen a kwe kita ti tso kwen ndiye ta kha zaro kwa ita ti a kam sikim
kwane heraka kwahi anihe temu haka ove tatim kwa akombe tati kwane he atsuhem ha zaoka te temu zawa te ha opi ziki kwana zikam temu ngokombe tati atam ziki mara ti kwana zitemu a kaite zwanka he temu kwana ka tuwe kosi ya kobe tamani hazao kati tsozi ukwana zika koro eko kutwana chombe tati hee. Nga kwana ya kini tamzi ndi kuri kuzihia kwa tati a arozi nukoro koro senzi teko kwa ham. Tse kwangie hao trek amkiti huzi hakuma asa ya wanako hake hekam awasi ya hatesa ya baritanu hakun tati tso kwina kan tso kwina seta hazaro kaya atramzi kika tati. Ta anzitemu a arozi kutramzi ka teko kwa ayako uro kwa tatam semtu mezi nyama ko khaw trek am ki tous na te venu kha khana sna ko ting tam ji ki symptome ze khaw trek am ki tous de tam ka a ro te ko a twa araka ko a twa a tuta hye ko mara te ko ma te kwa zwang ke hengie ko be kana o kam kha khana sna ko ting tam ka kan chu ko e kha wo ta ti ta khono twa a ya ko ro khu yong ke ngi khone keri a kha wo ti tam ka kan chu ko su o ki kha te ta ti ayo kange araka ga go itan ga kan ga papi he a tsamske me go tetsa o ka tatim ta se tsai ku ziki te ke trinde kom tati ko neng ko e mang mate a ka te oktober bors kanker ta ti te te mong ko e ma ngo a ka ku tati ka ku tati kwa ham ne go ne kiri ze te mong de kuri go se tsutsamska wo ko ku e ke nti ya nde kuri go se ya tsonsa a a ro he khako a tsana sna go tin tsamze ke even ku tswa a ya ko o te tsamska nde o di tswa a ke enkaratsiya gonto ho khavhe tseka di awogo ti koro koro senze te ko tsamze ke nya ko spatra sika si ko ne tso ko na ha ti ya ho zitinzi ya a ka gonta ikra a tsamze ka ha ko nya tsaita tso he ha wo ti tsamze ka nte o tso ko ha di tswa ta matemo ko no da ha ta a tsamze ke ta tla ko zikite tse kgrin te kom ta tin e programme se ko tla ko tse nya msna ho ta hanu e si ka tu ander ta khmani tezi e ya ho hango programme se ko khirisa hiem ya firet amadekwa tiyo yurnal tamit program data enzyme kutiseta to darana kaisa hiem.

Eskatsame ya ofek ama go tswe ga mane teng ke ra go ara donor 107 o ne ga FM ke no programme te mo journal te meeting se ko nyams na go hango se ko khirisa hi 12 rek ama di kwa ham ka ikuze journal te meet programme ke tie go se tika e go komia te ke tsa msiride an yansa ti ka e kwa qom kurisi o khiri o te mo te kits an tsone sa tswa kwa ta tsa mhangwetsa ka isika e ya kwa ta godisi o tatieno temu kan tui khantwe macampe tamano no kai kuziki ke camti anga kwa kongo te series nte utango te zauka te kwa zauka ti khuzim te kai kutati programme ngese ko yams na khwata hanti ya khuz de kai ko te khosondit anza tamara kako kra khana sa di anenza kai kuze rakako ti kai ku zitemu te kai ko ko programme se ko nge yams na khwata hango se ko khiria ko 12 rek amote kwa bori te se ko tekre ko msa hine bori sungoro ki vadi san mut bieta met programme kro ko an kams kai mko ti se da to darana kai go te ana khani bori ko khosin ko te an ko o tati programme ehem radio si aninza surya te venu to ka surya te borizim akams ka te an ka kwa go toti se ko khiria go en ire amate kwa kham akams ka toti se ko hotan tsum sa tsai ku zi te mo te kai ku tati ha te u tswana te mo ka no nge fir ka kwartalem matriculante na kana o tsinya ma kwa examen e barati kwa kham ti do ka te te ku te tsuni sa kai ku zi a wo te te u tswana se ta nyambire kana o examen su bara he em ti do ka re khome te u tswana wo te tsuni sa nge a te tsetsere ti na ku te u tswana a te mu kra ti nyambire kana o examen su bara he em ti do ka re khome te u tswana wo te tsuni sa nge a te tsetsere ti na ku te u tswana a te mu kra ti tse go se tin

Zarok a he ekhate tsetse te o kona gana bo ka zeqi kona ti do ka tem divre khate o kona gana o roster ze o sa hi tem November ngo tsan ko ta ko tin November ngo em ke te o kona ngo tsara ta ti kwa kham ma kona ki hi ti o te zarok a ekhate tsetse te ka ko kwa khate o kona ncam tsika gana ko a kam ngo sure ka se re tsam ska kya ho ve ta tinge han kuma a te ve ho tsya ke tsam e ya ko tla e kuna se ta tla e kwa ko ngo kuma a ta ti ko ne kuro kwarta le te mo ya ho ta tsam ska hambe khavana te u kona ki exam local se ka se ya ho ta tsam ska kha ho kwete ho te u kona khavana te ko ngwa go be tla e kuna kam no mo tsi tsam tsi te a ka te ngo te u kona se ta qom karate tla e kuna ko te a ka te u kona ho tsi yo ka ng tsam tsi ka ha ngo a va se ta tim ta se tla e ko se kite tse tse rente kom ta ti ko ne ti ya ho tsi te tla e ko ta ti program eng ne se ko yams na khwata ha jornal ta mi te hem ngo se ya ko khiri ya go 12 rek amate kwa khama.

ko ahmani tezia ngekra kwa programme yornal tamiete kwanam ka ti seta to darana ka de kan kai kuzi ti ya kuzi ti kai ko ko programme mia ti te mote o khasondit ansa tama tsum saraka kun baraka me te munga ya khwati tsam zikite ya ko an ta ti te o khasondit aniraka te kham kurisu khiri o etia te ki de kha atsuwa ko khama te kwa kham di malaria ta tsiti zwanga te mo kan te ti ya te o khasondit aniraka ko ta ko kwe tswa tam gere pim brozu pa ku ka te mo te wo ko khang zwanga he em nga kwana ke anke te ki te mo te ki tseka sna tv tanu te kunta te spatra o kam mia te tsam zikite ana kwa malaria zwanga he tsa a tsun sa tsa ka go ntshak amatama an tsun sa tswa ka mkago ntsun sa te mo te ko a e kuri su khiri wiki te ya de tsam ska te e ku nga go e malaria tsun sa tinga o zika african gazi tsam ska sa tu on kom gazi kite mo te si ya go e pimboro tsuni sa tinga o zin a zite tsuni sa te mo te u anza ka u senta ting tsam ziki bara hetu wa te kwa ha pimboro sta ma ha te mo te wo go kho ya ha te tsam ziki malaria ta tsi te zwanga ti a kona zika ta ma ha te wo go nse ka go ti he angie te mo kuri su khere u kite dara go kwa ha e ke he tsam ti a va sita ti te u aninza mia te nete zi ta khuno te tsao ka ta ti go zimia te tsai ke te tsai ta ti go zim tsozi te avasita ti konete ansi e malaria ta tsite zwanga te monge te u tsak am ku te a wo hwa tsam ziki tsu tsam ziki a wa ha symptoma ze yama ko te tsos na ko e tsak am e tsa kara ko taman tsu tsam ska hiye ko hwe ya ko tsui kurinke ro ko tamano am zwanga te mon a pimbro tsa se ko ngi e darana ko darana in ka osi ka tsa sia inti tu tsa wo in pimbro su pa ko etanu ise kuri enke o ho tama tsa wo go tsa o tsak amkin ma kona ke hi tu te anza te avasi khatem ni a te te ti on ka os gita ma te ans na ko te mu te anza avasi khatem ko ne mi a te ko se su ne te mu te ya o ho ta tsam ziki en ho ne ke ri zite wo go te o khasondit aninzam ntse ka go tinye ke he tsam tinye ko a ta tinye kirisi anyama kote utrek am kisuri sna tete wo de tsamziki espatra sika kwisna tesi e kutsuku e wo tati kone tsuku enge tswanga ho a trek am ki wo nya de tsamska hi enko ho te a yama ko tsu an gyam tsa te thako ku ho zitse ho tati vezi nyama ko te se ko tse ho ko a zwanga tswi ka trek am ke ya ta su kona sika no tsamze te a ka ti yama ko te wo ko te ti onga o ziki vente ku nga te nga o zika nwange a te dara te tsamziki nga kone ki te tsau ka nete zi venu e te motso o zita ma kai seni ko zita ma te zao ka ta te pele zita ma ha te zao ka ta te a zite mo te tsuni sa ti do ka te kawa go te o trek am su aninzam ta zite nzi te o khasondit an zata ma ha ra ka te programme nga yurnal ta mi te zikinke a kai ko zite kai ko te tsam zikam te kai ko tsua ko programme se ko nga yam sna kwa ta hang ko se ko khiri sa hiem 12 rek amadi ko hati o bori te se ko tsekri ho kom sa hiem no bori ko khuzita mate a ka ko oko programme nge se ko yams na khata ha tsam ziki bori ko khwete mo twa te kwa to kam e te mo intense pengo conservation field rinsa intene te mo ti no go ka ka ite ansu ko ta te mi a te ngo wo wa na mpapira a mi a te diploma ntsa a khwa di anyanza vino khangem e kwana zita ma ha ke ding tsa kwa kwana zitsa hwa di anyensa ga antsu ko ta ding e ga su o khuri o date ma a ka ite ko ga di 26 oktober khuri ya tem no ka ite ko am ga am papira ze wo ta di venets a wa ke tsa wa ga ana kwa ko am no tsui ga kuri te mo ngi intense poem kwa tu ka tesna go e dame ga ko ita ti kan english even africanism wa waiten kwena demo sort list ko tiko on route an kwena ahigo ta anzika ka ko tingo conservation field rensa intene ansu ko tangye ayava tin kwena tinam ana khwahi
awa kizawa ofs awa kazawa ana hwen kwena ven diploma anke ha wo hwen papira di anyanza awa ki ngozao kasam ofzao class na kunke ha wo hwaitano kan ha ansukutati kunen kwem Heria te di 26 Octoberam, no hakaro sanu, email hakaro tatine, motivation letters in data email hakaro tatine, training at kwatu.co.za, akinko hakaro tatine, how CFM. Tanziboriko hose kwatu anza surina tats, au hwa di anyanza of awaki, zaroko ana hwen kwina, go ansukutati kui kuri, no hwete mo kwatu nga osika tesna go. English seven Africans ya hakuya kokwe temo kaitem ta anzi boriko kuzitinzi tete kirende kom tati kone nye programme boriko kuzitamati an kakutati programme se koyams na kwata hango se ko kherisa hiye 12 ret amate kwati oborete se ko tekre kom sa yene borisu ngoroi kim programme kuro kweti se tatu darana kaiko toti yen iria se ko amate kwa kheria gom

So zetsane teci yamako ankate African Queen tanqeska tsame yalfek amako firen fiertakh manite zenge karakham programming journal tamiyete kwanamka manda khanqe ketise tatu tarana qareka xa ikuzite tiyacicile ntikomate ngizicamzi te uhasunde aniyece unisaraka timiyete ko sisune te ya urkhwatini para tsame kham tsamzi kitimu kanu qeunisa zwange malaria tacite yamakote atsamziki yamakote woqo noktobra nqwema temo thiya khwenam yamakoha malaria tacite zwange woqo toti temo kwa kurisika sinicaqo nuqeunisa nqa uzidinzi te province kinge South Africa kitimu ka tenesusen Limpopo Mpumalanga KwaZulu Natal anka uzikitsi anqeunisa temo qeu kwenete ansi aninzitsam boda sic anqeunisa cu ta khoni so sen le popo a aninza qhoma qeu kham muthi yena yema ko te wo qo kwa khate tamate nya ko te aninza qeu sen anza te qeunisa te ta te miya tem qa e kuzi kite ya koma te kwa nete zite yema ko qeunisa tsao ka nqam zikim so zite tsao ka ta te ko ne hem te an se malaria zwange ya hota qam ska tsak ama qeunisa qwa qam ka ko ta khoni qhoni ka ko qa tsa zwanga tsone satsa ka go ga nokung tswana 5 ya re ke nyama go khurusen khona tsone sa temo ra ka go ga te u anza te tlo sen tati bara tsame nge ya hwa ti tsam tsikim ta zi tsa e kuse ke te tse tse rende kom tati programa nge ti ya go se te tsa e kuta DSA go nyama sna hwa ta ha into te tsuru te te u tswana tsone sa tsama hwa ti ya avasi ya go kwa te kwa go re o tsan go ta go ti kwa gam tswana o examine roster se te kung te te mo ta te connect an tsone sa kiri te mo te tsams ka te a go mang e ziki e sans te o kana wo go mang e ziki tsara go kwa ga te tsone sa zaro ka e ziki ka ta te examine roster te mo te ko sa ham kone he di do ka te te o ti rapport ziki te mo te examine tsams ziki mo tswana a e di tsams ziki te mo do ka go benge tsi tse riede kenge a eye tv tsamziki makona ke hitu te utsona se tate zaro ai examine roster te mungu a tate man ezike te utsona ndo fa ka ze garago man ezike sango ta asa te ezike ta mati tsetse te utsona kana buka ze ngo khom kara tsi tate ko ne kuri o kwarta la nge ya khwatam khome ti te utsona ka mi e denge a khom kara te utsona tsas ne tsamsa kan o ro ko kwa khra ti kwa kuri kingo nge tati marange a khomkara kasna di victims ka temo hisna gove atam makona ke ai kitama hitu saro ai te kha ara ti mi ka tinu te kha dangwem kute upana ngo khana buka ze qia kukoma atati qinqinga uzungqobuzi ayun sa te tsu ka ve tati azimiye tengo saro ai te kha re ta volume ze radio ziuzi ayun sangye a karate hitu e ka ti kone kuro tsamenye ya hwata tukona examine garate kwa khatengo garasa avasi ya khoda tsamzike ngotengo zaro qaya qhana kuti te qomta tete ukona kuri utsama ya khoda tsamzike anqoni sakiri te mode kwa a aromati te ukona ke no atete kuma kuti do kare te ukona a khom ka de tsamzika ngi a aroziti tamanti do kare te ukona khana aninza avasi ya takwa i karaha examine anyama te tsamzika te mo garago totis ya go khiria go yo khati yete hita te hoti zaro qaye khati tsetse ta go te kha ta go te utswana go gana bo ka tsi go tsiya go koma ata teng tsing ka o zitinzi aike a te mo ka te no ana aike an tsonsa kire go zitinzi a zeng go te nya go mo ka rati kuri o kwarta le nge ya kwa ti kamzi ki ta zi tsai ku zi ki te ke grende kom ta ti ko ne ti a go zi te kai ku ta ti programme journal ta mi te se ko yams na khata ha nuk aisika yao framenitezi e ya khwango programme se go khirisa hie 12 red amade kwa tio borete se go tsekre o kom sa hene borisun go roiki kuro programme a tsams ka mo go tiseta to darana ka go to tsia go khiria go yen iri amade kwa tsams ka to tsia go gota

tak tak kan kan lok om yin ng da sige da kwe an ng da kin lang ya tia tia hena wa ke dilem ya kun kwa hena wa ke tro ga itun a hena wa ke o kwia tane si ku ge da ku ke wana un wa yim ta ku sa tu ai parliamentary coordinator der yang he wa me few packs king ya ta ki chi ke he hofu vi kwa man hu an ho kwa ke kai si ga kham sung kwa ka ke fakbon federation ai 15 de ni olen jangu yang ngau ya kai kam ka nga du go ko nga yang ez tu mu ko ong ya kwat ing ang ge gang chi bi se yin ge tu nga ko la ho ko ge wona ka to sim kai he pak si ana ko ya kang u da ti sa tu ka ng ye ge hana ka ki wa yi he ka ko ng kha ma kwe he a tu na khanu ko ho fu khuna hng jangu ngau ya ng yi to ga ting ang ge gang ta fri da ka kam yi ti sa tu ka si ko ge kam nga wa yim ta jangu ngau ya ng ng ga ke kang ta singo da ke kani ya ka ngagi ka ngko sa khu ke gya yi ke ku sa tu ai vanga president ng kang mike singang game ta jangu ngau ya ng ko si gya kham sung un ngau i je si de git a hangula ya kalam ta jacob zuma sta khteng ge ta an ng da ke kan ga president de ya ngung di de jala ta ya ve ke ngwa kan ke tong ke sip tali ke peter mars bra khuna si de ke chuwayam stechting ta mandalak onghi ki je thama khwe ke thanu ying he kin ya ko he ke tisatu hum zuma inawa ki aso ko hun kajin thuna yi kunasi ka gi hin kham sung yam ta kang u yanak au yang he wam zanele man yi ken he de ki zuma ya ka kun thama khwe ta yang nu jala ta divida tu mu ku ong thanin ko divida nga vi ko mang pangam ai to sim ta police a jik de gita panga khama khwe ke darban ding yang khlong no sibsa si ko e he yin he wa machin machin ing gulu pu kai kam ka ka wa vanga ki ka ho fu tang ni de aga yi de ne wekin ya chon si ki noi de am ken khle yang he a wa ke ke tu mu ku o hu ng ka he wa ko rasin aga ga ki wa mtn a khang ya bhola gwendra khwe mu ku sing te mu a gwen aga fa si ke tu mu ku ong o qawa tang khlo ko yin ng ke zigan ma ko ka yitani ke giyai hale ngang ke jik thoi ng he kuke giyon atang hula yitani kuke tu hun gwendara kwe ka ngke wa Orlando Paris sa Mamela de Santos ga to ukan hoto wam ke mke gam kong hun ekorasi wala wa iyan masam kong hun ke kontalim.

Ulawa yin ki XKFM yang he ahanam king hum omi fresto mang gombo. Nur kapu pulisa ta lok o yiki yiki ka in hum gena koin e ki kwa ihi kwa kwa ki kulisa yiki ka ta to ya cha yang he wa Volkswagen polo he chiki Toyota Fortuna ki tapalo yang he wa in ach ki kwantuma Smith Drift. Ya gani kuna ike kwa kwe ta kwa kwe ka ng kachiduki o ta to ta kisi ki kwa kwe ki statu to ya iye ngalimang ki uri kwa iye ki kama apintin ki polisan ayi vikuwa ma ike uwa muku ohung upanggam ta mandala ka o click on ke wa polo inawa ki ya iki nga polo ki click on ya gam ta kune nekula samuna kasula ta police avi koma panga kong ai ngui ge sa khuim ta click on kiwa dio ta fortuna wa ke ken hum ge na koin e ya ke kha ta do i he ku a o khle tho ski guda ke ti uam police kan ku i hanak au ta registrasi numero kan he wa ton ai ga i ke kupla ta click on kyang ni gen kwa tu ta ke wanam ta 48 kawati do ka ia gita sa khala gen le yang hiwa amun ke ochi gen na kondisa ina waki thot ai kotru kheta pulung ina waki vita yang abam ta ANC ta ofon ko uzla ka ka vita ibe gita uzla ke parti ke tipsi ke gi agulitsa ke tige vita hum anho kwa mukutisa tu hum kumuhana kung kang he wa iti traga ke municipala hangula ke nwa ti gbe si ohun o to ta yin wa fan kwa wuzala ga ka vita ye ta kham sungu ayin si ti sa dum tang ama ka he a wa yi ti tro kung hm ke municipality ting ya si ji ta si ji tan he de ki ka ko apangam ayin si ayi ta ka o Daniel Berger geta ang da ki kawisi si ka he a wai ji khoi ng he ku bling no ka hana ta khanu ge hing ge yin he i ke ka na wa kung ka ki ka ta ta ne ki mali ke bling no yi o hung kho sung ke ka ng da ta ma yang he o fi ka ge ku ke khon u zala ka ui ji khot ku hm chi si ge tuam ya ang da ki jing ne ke eng hui chu wa i dang wa tora si ke khanui engmu hana to ki kondisa kanga ki ka hangulan aka vita to ko lagi ka atisa dum berger geta ahana ya kangui to ki anc ki ka ing helman mispliti ti se ja kya i to ki ngo ka ki oi tra ko hm ka chi de ge ta akha ki vita chi ki ki khamsu ko i to ru ka ki guwa tang helman ka tua a ua i toke kham veta jika hi a kwan kwam. Ta ku satu a i parlamentere koordinator Matthew Parks ke ta gen hi a ke vi kwa mak a hi wa hofun ga ga ge ta tin kan ke tan muku o hunsin to ka fagbun federasi i 15 de o lung ga jangu nga we ta ikam ka ho unne e to kan di wikat in a ke tan kai he paks ahna ko tang ui ta ti satu kai ge hana ka e wa fak boni yi ka kwa ng he ge atu wana khanu hm jangun ngau ya ng to ka tin kan ge tan ya e fri da kha ti sa ka ng yi ge hana si to ge ma na wa yi jangun ngau ya ng de ng ng kan ke kaung ki ya kom sala sim si de ge tan ya ka ng ge ka ng to sa khu ge gi yi ki ngeng ngeng kang ke kang ki ya kom sala sim si de ke kan ya kang ngi ka ko sa khu ki gi yi ki khanum yin

0: Zitani git akalatu, hm? Vicoma ka toto tua, hm? Jango noya, hm? Kawahi, yet hm, and noya, toto, ten ant git gun who farm, hm? Etolasim. Ta, please, Zitani git apanga kama qui, ke derbandi, ya, long supersicona, quae yin he were much in matching a yin, glupo, taitam ka, hm? The government yet gun. Yi ta na wikin ya chon skin hi tekin am ke na yang hi a uwa yi ke tu mu ku o hun mtn 18 ya bhola ka an ki wa fasin ka ga yi ge o hun ka kwa tro tin ka ge gan o tsawa tan lok o yi un ke ji gan ma ko ka ta ni ki ji yi hi a cha la ki a ku o yi ta ni ku ke tu hun ko ndara ku ka ki wa orlando paris no ke ma malo di sanu sa sa ga ko otin ak gan oga otwagen em ta ne gulia ene baki chin aga gi ga otwage tutu yang hasi gya gulika ye he kula khanu gi kamure gi ji ti gyang gulen ka kama don la ta kam gi der ban khuna si ge da ku gi tin aga gi tang ko e to ya fierti ni he chi ge chum ga cha si gi gun nga da stolen ya ti ti si gi ge ku ke o khabi ta yin he ku agul kama ku ka chi si ka da sikin hi takin am o mikan am ka ng hi twagi ka an amam da kem gi dam kon hum ek torasi masi ke wala awatwe de sam kon hum ki khadam da ki am gi tak tak ngaw dan ki morsan ng en hum ki tak kam ka m
1: pesi bisin hum ki podcast tru ngumen ngato orange a ya o he asan nga hinewa ki ka khisim Xka FM ke vigen ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku taji ke navigen ya chon atani asa kawisi si ke mori ke kayan kalukle ko anghi agya asa thun ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ke kanak sam
2: SBC thru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke he oki wun em. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truoki, sabc.com haa ki hetam shwere magwin.

0: Mang ambunga wisisi yekwa saradu xka FM damalaya wisisi hun ikalikongawa. Yufki una a programu sa akungui ke a wa safeguarding the elections ka kwa ngaya mungi kalama ke agia hangai. Pane ngoti tkwa gisin ehe ayunga pane ngoja una hunti o kwa ngokawa a wa mkankui ka wakala gate o hun alikonga presenta yon Oscar Kambinda ng sa akungui ka ang tektam ke a sa akungui ka ang wakam ke hewa tainstak ki ke wala awa tui irang makawa 5 manita ki kongki xka FM. Di ekin mo tuwa kamki kawisi ki mo kamak kamki kawisi si kewa ay isi kak ano SIBC ng evilungi sa kausin. SIBC ng evilungi sa mukanga at mukanga at kwa.
1: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

0: the Lord Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Ska FM 107 ngene ke mntu samsamo so ncane ke icamsa ngiqala cha ma 80 ma ucacwa camsa ke drike ngamse ngoma ngumke yimse ke drire nga ke ngoma msa ke qala cha ma ya camsa ke qala odi of the ke October man ke mse se ke manta ha e ya msa titi ngoma ke wisana camsa ko wisana khang ngoma ke a msa ga ke wisisi ke ya khang koi ka e ka msa sing ke ke ka wa tsijela sing khang koi ke yimse se a ke ka wa tsike ha tsela khamo ke msa se a ke khang koi ka ne tsemo sisi ka camsa o ka qon khamsa te ke msa sa msa qeqe e khang koi o msa sang hiyo kwe ke kakad dung kon ha msa o msa respiki kawisisi ke ikang msa singi kawati jela sing msa respiki msa kakad ya respiki ti tkwaya e ya long sa respiki ti tkwaya e hi atuma respiki ya e yang akwa sa kawisika nawa chiki ikang pasi msa sing ya kama kawisika na chiki pasi kang msa kama kama kawisika na sing mchima kang pasi ka kapanga kak mchima pasi kang kakang kak mchima kang angu wada sing daki atung khamchi yak ti jalasang atung ngwa chi ho ti jalasang ka alung sa khamachi o a kanwa khamachi o atisa khamachi mcho singi kawa ching ho ka ekang akhasa a ching ho ka ekang apanga ching ho ka ekang atung o ching ho ka ekang pasi akhi ngai ki ki mchimo ti jalasang ki pasi ka apanga mchimo ti jalasang ka ekang pasi au ngwa nam ta sada ki o kwen ka khwe ka kon ra khwe ki chi wa chi ya ti jalasang kon ra khwe ki chi wa chi ki kang ka khama khama kon ra khwe ki chi wa chi ki kang an ka khama chi khang chi ki yasang ka to wa chi ya ti jalasang o as ai ka to chi ya ti jalasang apa si a kon ya ka ki chi tswa e he atung ya ngai ka chi tswa e ng atung i tsa sa khwe chi tswa e atung ya ngai chi chi temong chi ya ngai chi ki wa chi jalasang chi yang ri chike pasi kang kapanggang yang ri chike kang ang chwa yang ri chike hikang ya singi kaki kawachi jalasan ya ama dagi kawachi jalasan so singi kem cha kwa sa kwe so singi kawachi gi kang ka akang ya chik chum ya ki chike hi kang pasi ho kang ya ki chike hi pasi ho kang ya ki chike kang pasi ho panga kang ya ki chike hi asingi kawachi jalasan ja asing tagi kawisi gana akang chi o atisa chi o afra chi o anura chi damar ya e ya hatu ma akwa sa a wa ya titkwa e ya hatu ma a titkwa e ya hang angwa titkwa e ya hang akang ya ke mchima kang jala o mchima kang pasi ka panga kang e da hamsa wisingi chi kiwisi si a chi hamsa au ka chi ngam chi manir ya e hang ya hamsa apanga ngaw manir ya e ya hamsa afra ngaw ya singu ki kadima kang jala tanga dima kang pasi ka panga kang e tsoge singi tsike ya asing kwa tsoge ka ka wati jela sing o tsi ya kama ke ka wati jela sing ka ang asing deki atis awa ka wisi sigan o afro tsi tsoge da tsi tsoge na na to muta akwa sa ka e he a o wati tsoge na ke ngai o ake ngai tsi tsoge na ke ke ka kui ake ngai ake ka ke ka kui tsoge singi yin ha tsike he a tsi da hui yin ha tsike ya ka wa tsoge singi ake ka ya ngai tsi tsoge e ha to ma a ake ka tsi tsoge e ya ha ngai tsi tsoge e ya akwa sa ke ka wisi sigan e ang ngai to nam tsoge singi tsi ka ngai ya ka wisi gan ang singi ke tsi tsoge ka na tsi o kwangui o ngale mo ngwisa tisa ke tsi ka gini mi tsoa o tsi gan lo mi tsoa wa gona mi tsoa kha mo na ka ngai ka ke tsi wisi gan lo a o khuya a ka ka ya tsoa a o da ka ka to ta ang kha mo khu ya ka tsoa nga tsi ka e ya ya sa ba ka tsoa nga tsi ka e kang ang ka ka tsoa nga tsi ya sing ke ka ang a panga nam tsa sing ke he he tsa sa ka wisa na o ke tsa a kon ka ke wisa na ka tsoa tsi ke he ka nga jala o ka tsoa tsi ke he kang a to am tsa tsige kang ang tsumom tsa o tsige kang hajalam tsa wa ka wisisi ka ikala ka mtsa sing kala ke mtsa sa ka wisena kala ke mtsa ang ka wisena no, ta sing tiki a tsijala sing ka ipasi ga upanga tsijala sing ka ipasi ga khang ka tsaya wa tsige kang a kwa kwa angwe ke tsi tsige kang a khang ha kwa angwe ke tsi tsige a tsoya ke ka wisisi ke he wa tsijala sing ka wisisi ke e kang a no da ka wisisi ke e kang a tisa tsisi kana ang da ke alung sa along sa ka wisi sigana tan hite ki khong a chi afra ko chi o chi ki ati sa ko chi awa a khang ya chi thoy e ka gini mia angwa chi ki waka jala sing mia angwa chi ki ka ngapa sa mi mia angwa chi ki ka mqama ki ka jala sa chi ki mqama ki ka awa chi kang a ko ko ngwa chi thoy a ko ngwa chi thoy Tigi asinge ki goti jela singe acho. Amo ki goti jela sing ya acho. A kamsiga yegi tigang jela. Da tisiga nang deki talake himapanga kuisiga na talake magkama kuisiga na asing hiu tisisi ke igang a o asing hiu tigi gang atis asing hiu kuisisi ke he afrati kamu da mta jiwa ama o mta jiwa kahin tigi kuisisi ke ati jela sing mta jiwa panga kuisisi ke ati jela mta mta jiwa ngua kungkoi ke waga jela sing jiwa kam kungkoi ke waga jela sing jiwa keng kuisisi ke he kang jela wa kuisiga na kang mta kong mai kuiteki kei akata aku ya akata tisa toa ki chongwa ya ki kusin kei kirispiki ya ka e he aku ya ma ki ngon ngon chik kawisi kana kang ngon tiki kakua chike he kang asing hai ku akata kani ngai kakua chike kang pasi aku akata akata akata chongwa ya fragi chi pasi apanga chike he kang chike he kang akama ki kawati jelasin tigi ga hasin ki kawti jalasin tiga e he ga a kam ki kawti jalasin kawse na wa tigi mta alu sa kro tigi mta afustan kroti tigi mta an kroti tigi mta sin kro kawse na ngi tigi mta lu sa tsaku ki ki mana no mta to kawse na sin kro ki mta mani ko wa ka daga jara kama mti manir ma yang pasi mta pang ngoti o mti manir ma yang pasi mta o ko ngoti kam ngi kawse na wa tigi mta alu sa kro o ngi kawse na wa tigi he ka mta sin kro si mta pang ngoti o mti manir ma yang pasi mta o ko ngoti kam Nkawisi ya nawa, tige mtaalong sakwa. Ok, nkawisi ya nawa, tige, hikam, mtasinkwa kawisi ya nawa, ya kam.

exka FM wonar tin siwe ngene gara gimtsa sa mtsa muso ncando ya king mona da gicamtsa awa feeling womtsa feeling ncando mtsa ke chimbo da mtsa sinde ke ngtsa kamba ke manita ya khamtsa ke qoma ngtsa gimtsa kamba wala aqo khamtsa ke qala qamtsa ngke wisika na aqo khamtsa de oka khamtsa de gimtsi wisi ke ikang tomtsa tsisi ke ya zalamtsa tsisi ke ya chimamtsa ayin de gimtsa kha kawisi ke ikang atomtsa kawisi ke ikang zalamtsa mtsa sinde ke tsisi ke qala gimtsa ngotu awa ke mtsa sa ngaiti om tsa ngulita wa tsimtsa sinde ke kawisi ga na qande mtsa gya tsikhemtsa tomatisa he ha hoem tsa tsikhemtsa tomatisa ya qonham tsa tsikhemtsa tomatisa ya khanham tsa ke mtsima kang khama khama mtsima kang tsala khama nda mtsima nir mayang a singhanqo ke sia mtsima nir mayang a kon ha mo tsikhemtsa de ke tsima ngotu tsa ke singi tsala tsam ka e o tswa ka em tsa sene ke ka wisa na khane ke tsa pase mtsa jiwa ga tsike ka nga tsala mtsa mtsa jiwa kham tsike ka nga to mtsa mtsa jiwa kham tsisi ke em tsa qama ke ka tsala sing tsisi ke mtsa sing he ka tsuma mtsa a o a tsike ka tsala ka pase ka mtsa o kai tsikala ka pasi mtso khango ka ke atisa chi hitona ka atisa chi he ka choto atisa chi he ka chopa sia nei ke ki kawa manira e yang apa si aku kon mati kon manira e yang pasi apa ngana ka wa atisa ta akaka aku sa atisa ta akaka kon ya ta sing ka usikan do ka ki amani kwa wa ta ka usiski akama khama amani kwa wa ta ka usiski na zala khama ta ki atisa chi awana ka tusi nei ka ki chi yang mo tu nei ka ki chi atisa nei ka ki chi anoda khang ka ki kana kam sisi apa si atisa ka e ka ngajala apa sa kam ka e he ka ngatoa mising ka ki amani kwa wa ta sing hei ka usiana amani kwa wa ta ka usiana atoa amani kwa wa ta ka usiana atuma wan anoda kha chi ka ngajala kama anoda kha chi ka ngatoa kama anoda kha ka usi ki ang wa tu o asing ka usiana ta apa nga chi ka ngajala ta sa sing ko ikala ki mcha ko ya sa ngin te ki mcha pa sing hei ka e he akaka aku ngawa akaka atau akaka akon ya apa sa sing mcima kang angwa om simakang akam ta angetegi tijala sing atu tijala sing atung tisa tijala sing atung kangwa ta ko senang ngetegi kana temu si jiwa sing hi ci hm ki apa ngana jiwa sing hi ci ke ci ke aku ko no u ci kang akama ki ko tijala sing ta mtsa kala sing tegi khoka e wa ka ci ki anu da ka tegi khoka ci ki afra ki khoka ci ki apa ngana khoka pasi asing ngegi gem cimo ci jala sing cimo kang atua au cimo kang apa sia ki kala cem geram ta sing mtsati di magang tekko ta sam sang mi au afiri re ki kala cem cumai au kontali ta ki khoi dam nam ta sam sang ki tarang ngin do hai no sipo a cem sang ki yimi na we wam ta fitin nam ta sa ki kala cem geram ta sing mtsa wala ki au tekko mtsa sing mtsati di ta sa tom sang hum ta sa ga wis kana hai obet ndani kala te cem sa ki educator development program ki ko mang cem ki ga wis na cem sa o ka kon cem sa ri mtsa sing o ka e ka mtsa ama ki ka wat si jala sing mtsa ama ki ka wat si yang mtsa ta ga e ano da ka chi ni ga ki mjuma yang akong mjuma yang atisa ta ya kwasa atisa kaka ta kaka au ya ta ku sana ngi mtsa sa ka ku ki mtsa kaka ya akwa sa ngi mtsa sa ka ku ka mtsa kaka a tsala kwa mtsa sa ka ku ka e kang ya tung mtsa ka mtsa ta mtsa sa mtsa fiteng ngana gi tsa mtsa ki no sipo ta sa mtsa ki xfm 100 siwa ngi ngi ne kha no sipo a tsa mtsa ki yemi nawe.

tsam he firi he amo ho ta wan firi ir borishi kom ka tsam ya ho bori firi ir khwe ti treso ka tembu ti yetim tim bamba ka ti ha ke ke tin am firi ir bori hem Gauteng si umitri na nga te khana khum kara anja sinu kau ka ke kwana he wo khatim ni amatriki examen si u nga uji kau ka kwe em gara ui buji am kwana kuru kuru shanji te titatim ni geji ka tenu te gara iti ti kam jikam Provinsi si di LER Mitri na di an, le bohang mai le nga ti, aki khana emu ti, kan uji, an eksamene an, cha gara onga uji, aji an khana teno te kou di tagwim, cha ya kwa te kujimi tenum, ni ko kai ji kuli kuji, Tahono tupen jitin ra kuli kuji anji kuli kuji anja yanu khana cha a amung ana khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a khutang a
kom kara kew ku jing ji khana nya ka nyam kara khatin kona he khana mung sa chem chem kha cha bara na ku ta ko examine cha chang ge tam ama nga ti ni kho siu jao ka he khana ti ku ta ko jao ka ti ga si examine him si te khuriye gwim kai ka khu constitutionele wofum ki Katrina Seves do tebe akinde kona a nc ye kona ina kuri o shiki ya kutaku ina u unji a koroku ka tena ki aya kha unyana ti hwe en a nc ye kona wa ti constitutionele wofum mqehe skis constitutionela wo fuma anja nkuru kuka khoji kunka timufu mqehe doti na ku khana uqonji anja sara khuti severs na de partisi anes jam mutetu de anja te ku kuye ma de khwe am Daniel Berger aki miyete ina anja shinu ki ay kara sure ma ti be ta ndu kona parte he ya ku khuri o gi kha o nyana ti khwe e tsonji am e burger atami ka ti kona a khuri o cham shiki ana ya khara ti be tsonji am mesevers a ka ti kha parte he kara sure ma ti be kha ndu kona ritam ni yelang ki ina tie ko ta ko te kharati ta maha 6 months pa le tei ji kinde ko na ha khasan unya na ti minister openbare werke ta hono infrastruktuur di dian macpherson wieke siki si ko ta ko aku atesana ti si ta oruko veska pa si utu ta ka unga oiki mungwe MacPherson kwa ka te tam ka di anye awofu aki homo di kiri ate ti Knoflok Skral ta ki te nga osiki sa isi plasi ji aki tunas ta oruka
plus g a g a ke tsao go di tetswe yi go di no jawota ma gashuri e a go jika a ke le minister a nna te wo fo atwele senten e nan 20 ga se ye go tako si nna him si anga uji a ke ngumsha na tinji ngice si ka anje do shan vela ga ngumsha na tinta no a khiste si ana karatia na khati a khiste sim ke yan 4 days and ding nga o a ke se go tako a khomshi ke a ngumsha na khatim Borisi khiri ohem 14 kuri kama khoita nima aki skolo fo ata kono mitri ata u kama sika sikaro ko kung karata masure si kui masaila siki said ane frank rik si do oka mitri aki chou item shwe sana di kona no ayo sha tung watabem Shuri kwa anye shuri asana di kona no kao kai kote ji an guye ko ni gitare an. Kau ui kwe ko ki an ki ngi ao ku ya kora tam shuri asana di sesa hai aka se nye ma kata mo inti ni ngha anja iye te be kung di ta tui tui an te tin si di kama ki shuri ji ki frank rei ki kam. Minister an Mitri Edwardi Jeffrey Askis Minister Mitri Nadi Edwardi Jeffrey Kungota Jeffrey Askis Minister Mitri Nadi Edwardi Jeffrey Kungota Akam

Rakhtara ang hegi ko sa hofu ki ka lisi ko gani kunay ang hiyak aki kawam. Catherine Savage ahum. Ko gyan amam ting nga ma ayin si o kuy gi ahana. Tagi man sula si ki ka papelo hongi ka hana o hanggola kumisi ki yuma ko at hostel sa higi ang mga matiya kang ki ohi kwa kam ki nga om. Ayin si ngay gya tisa hofi hegi ko sa ng aki ka lisi ko gani kunay ki hanggola hofu gani kunay. Ki o koi kan sigi ki hana ki igani ki kan hi awa kandidati ki ka kuhu ki kan hi awa tia ka sigi koin to ki baka changu hi sa tuhu ka hana ki ka stiku ya ti sa tuhu sang ka chinji ka sevichi ngangi o koi take parte ngki chikhoi ki wa sang tsa iki ula Daniel Berger chiwisi se ka ngi pali ya gi ki hana togi ngayam ching ngama parte ngi Tiang gihun yikwa ki tuisa ka otuna kwa ang hika gihun yik otuna ta mansula siki ka papilong hitin ikwa giki hanam. Berger kankan ata giki okui tiki kanha uwa mansula siki ka papilong giki hana u. Ti kwa yi nghe kwa asanli siku gana kuna tika yisi giki hana u. Ti gihun kwa utikula ka kukundisa. Sevich gya okui tiki parti ngki kanha uwa okui palinga wa itutuhu gini hamchi nga. Ma gamgi hun chige sige tisa yi chikwa genge ge o he yi papelo ha un yikwa gege hana hingwa ki ya ge hun yikwa ge gala uka impali ngwa sego tisa yi ke municipality ti kya sezi ya un he yikunda ma Minister ge ko sopen baravik kwa ma hege chige ka ko u Dean McPherson smanu chuan kang ha wak a je trending ka an hika ka ge ka uzala u vis ka pu ge ka hofu no thula ya gya chi chang hi ge ya he ge apangula la ha McPherson ge ti sa twi de ge ka pa pilang ki ta ma hofu gani khona ki kang ha wa je trending kang hika ke kuno flox kral gani khona ke plasin a sezi ang hi gya kola a yang hi kunda ma usta tu ki dong hi sentang de giam plasi ha un sen ki khana ya kwa un hi senga tu ho o u buto gi ka kum hi ngo gi vi kwa ma hana ki ka proye ki ke gani kwa minister ang yo ko de ki khale kang ho fu tu risen in an tu nda kham si ge go kha pa pelu hi ki ta ma ho fu gani khona ke luga lo kan sig de ko ha tu ki ka che kawatika ang hitwa tani giki kundi sa u git umgihin ka ang hisigi kogda kula kula kanun. Akhisti sigi ka ngwe kongfir di sinigi ka kolisi o tsuhun singgigi wanaka ki kaka ang kwang hisigi kogda waka. Ifasin. Fiartin kawa ki ka tikwa sigi gudigit ina wakandea ki kang hiya school of ino ki pilisuli ngui koko man ngui ki tkai he igi ki sa kui ki skolang hito mar gani kwa ang hiwa masal si gani kwa na seit ki frank reki pilisuli ha ang kuni ni kola sing tigi choya kwa ang hika hingum gyan kwa ka kui hingang hiti kwa ang gigi sa kwa kat yang o katwi takia ka ngawum skola ma ang kang hingum gyan kwa ka Nau kang hi si kwa aguni ngawan akang ya kang aki uzala. Taki waka ki taang kang hiya ya viyula taam. Taki unga ka ki skola kuna. Kang hi fisa kang hi siki o gea kha. Sigea ngang taki kawatutu ya. Hi skola hun. Ya ng hi frangri ki gani kuna ya gi gea uski. Nga taki kata a uachi kang ki ganga. Taka se tutu sangka kawachi dang dulin. Minister ko si pilisulut gani kuna Edward Jeffrey gya okui tagi luga luga la ya ki dit nga ba minister ang hi abinalan sa sake ki kawa Lauren Nunes kwa ang hi tia kang gigi kundisam. Tagi nga si wala awa fa if irum tindi da sam ngay ngay ki ex ka FM.

Kharam sa akangui ki a wa safe god in the elections ka kwang ya mu ki kalama ke agya hangai pen ngo chi thwa gi sin e he ayunga pen ngo gya na hun chi o kwang ho ka a wa mkangui ka wa kala ga te o hun le ga ma presenta yo Oscar Kambinda ng sa akangui ka ng tkam ki as akangui ka ng wa kam ke hewa Dienstag ki ke wala a wa tu irang ma ka 5 minute ki kong ki XKA FM te e ke ngo twa kam ki ka wisi ki ngo kama kam ki ka wisi si kewa ai isi kakano SABC evilungi sak osin SIBC evilungisa ngqanga a ngqanga a tswa.

0: Exka FM no 107 ngike nigera ke mtsa mtsa mosincondo wa here ladies the mic qamtsa ke first class ke qala qamtsumela mtsa wona qamtsa ke fire qamtsa ke ke agent 40 minute ke chimbo ena mtsa singe kawisi qala ke mtsa khoi ngamtsa bro qatsong a watse ke pase ke mtsa sumne heqo ke mtsa sa ke educated development ye obert ndani chiqiqwa ke qamtsa ke ulungisa xa qaqini khona wathi ke mtsa sa ke qala qamtsumela mtsa titima ke uqeqwa sengqala qamtsa qhuma ke qala ke mtsa sika maqhaya gama xa tete yawa qhamtsa ke tiwiri mtsa ke samtsa khweda mqhum ta ke sa ka usika na isona dingu xa tsi gqiki qhamtsa ke lena support xa ya program xa tsa ngi ka usika na xa ndeke mtsa jiwa xa le qhamtsa qhume ka na tsamu sisa ka usika ngi qhamtsa ke vilungisa xa ka qani a qhamtsa ke tete me xa qani qhamtsa ke ka usika ke ngoto ke xa ka usika yanzela mtsa ke xa qhamtsa mela tsi usika ya qhamtsa le mtsa pasi tsa to sing ka usika ke ka nga khama khama sa ka wisi ke ya dzela khama mpanga ka wisi ke im tsa aga o mtsa singi ya ke tsiga ka dzela hm tsige ya to mtsa ta ka wisi na wa mtsa pasi mtsa sing o ke tsige ka ano da kha nkana ka mtsa kham mtsa sing o tsige ka ano da kha nkana mtsa tsala kha mtsa sing o tsige ano da kha nkana mtsa panga ngam mtsa sing tsige ano da kha nkana mtsa agulu tsa ka wisi na wa alu mtsa tsa tsa ke tsi ta apanga tsa tsa ke ka wisi ke ano da kha apanga tsa tsa ke tsi ke a hni ka wati dzela sing apanga tsa tsa ke tsi a kha ke ka wati dzela sing ta ka wisi na kha ne ga kwika ka dzala sem tsaga mana ye wa dzala sem mpanga ka wisi ka dzala sem tsige ka nga fa ka afra va ha tsige a ka ka ka da to pa se tsige ni a to ngo a tsige he dzala khama a to mpanga tsige he dzala khama ta ka wisi na nga ndake mtsa jiwa sem u o mtsa jiwa ga tsige ka nga dzala mtsa jiwa kham tsige he wa tsi dzala sem mhike ke kana kang mtsa a khosa khama nga wa mtsa tsi kana kang mtsa a khosa khama nga mtsa tsaka kana kang mtsa a kong he mtsa tsaka ka ke mtsima kang a tuam tsam tsima ka tsi jala sing ke ka pasi ka ko panga ka ta ka usina tsala ke mtsa sente ke mtsa ko ke mtsa tsala tsala ngawa mtsa jiwa amo mtsa jiwa ga ka usi sika e mtsa tsala tsaya a ko mtsa ke ka tsi jala sing mtsa tsala a ko ko mtsa mtsa tsala tsala ko mtsa ke mtsa tsoa kham manira e hi tsoa jala mtsa tsoa ga manira e yang tsoa pasi ta tsi sika na ngante ke mtsa pasi mtsa sing hi ka usi sika na mtsa pasi mtsa panga tsi ke kang ano da kham tsa panga tsi ke kang wa tsi jala sing mtsa panga tsi ke hi kang tsa ama ke kang mtsa anga mtsa o tsela tsa mtsa tsa mtsa tuwa tsa mtsa tsa ta ka wisa na wa mtsa sing hi ka e hi awa ti sa ka awa ko ka ya wa ko pa sa ngai ke ka ngusi ya wa tsigi hi kang pa si asing hi tsigi kang pa si apanga ke asing ka ki amani ko wa ta tsigi anjala kama asing ki amani ko wa ta tsigi ato kama da mtsa ku jiwa ama o mtsa ku jiwa panga ka wisi ki anjala mtsa jiwa kham manire wa jala sing mtsa jiwa ga ngi wa ka jala sing mtsa jiwa sing hi ka wisi ka na ki mtsa moni tswa wa ta ka to khama mtsa mtsa moni tswa a ko ya ka wisi ka na ta ka jala khama mtsa sing hi ka ke ka na tsa musi si atisati ta wa khosa atisati ta wa kong atisati ta wa tsala atisati ta wa khamsi a khamsi ka wisi ka na tsikisa sa kwa nga kwa o tsikisa kha nga kwa o tsikisa sa tsala kwa o tsiki sa khosa kwa a pa si an hi ka ke ka wisi ka na ka mani ya wa o ka wisi ka na ka mani ya ta ma o ka wisi ka na a mani ya wa ta ka jala khama sing hi ka wisi ka na o mtsa sa nga kwa ke ya tsiki hi a ka ka sing o ka ka ama ke ka ka ka jala o ka ka sing hi ke ki ka o tsi jala sing ta mtsa sa ka wisi ka na kon ha o mtsa kham ka wisi na da kala ki tsam ka e o kala ki tsho ka e mtsa pa sim tsa sing hi tsiki ka wa e kon ko ka wa e mtsa sing ki tsiki si ki a ko ne se tsho ka tsho na a o wa tsiki pa si kang a nga tsiki ka pa si kang a pa nga o tsiki ka pa si kang a kham ta mtsa sing ka wisi ka na kala ka mtsa ka wisi na kala mtsa ka wa ta sing te ki kaysa kon na gi tiu sa tsala ku ya apa si as a ka wisi na tsi hi akka ka tsala ku sa ku wisi na tsi akka ka tum apa nga dam tsa wisi ka wisi na ka ham tsa ka wisi na kham tsa tagi tsa ga tsi ga ka tsala sen o tsa kham tsi ga wa ka tsala sen ngai ga ki tsi ga na ka ngwa o tsi apa si a tsa sin ga akka ka tsho a nga kham ku ya akka ka e ka tsho ka nga kham ku akka ka yang tani akho sa gi tsi ga a se ka ngwa tsi ga a ngulu ta akka mali na man mali sa tsa te u sa kwang tsi o asa kwa gitsi atoto ngo ka panga tsika na taka tsotsi ka tsela sing ngo tsotsi ke hipasi ke ka kolang taka pasi a jiwa ngwa tsike ka ngjela jiwa kham tsike ka ngjela jiwa ngwa ka ngwe ke ngo ka ngjela sing tsana ka atata a ngwa to a tsana ka atata a to a nga panga kham tsana ka atata to a nga a o ka ka usika na ke amane ngwa wa ta tsisi si a jela kham madam tsini kala tsam ke himtsa titi ka tsa tsam tsini ke a firi tsam tsike 25 ta kham ni ta ke tsimbo tsa sam tsaka siti nga ke tsam tsa wa impilo mnandi ngisakhe kuma kaqhamtsa ngitsathi ngimthe program xa ngiqhawisa iqala qhamtsa ngimthe kamaqhade twiri atithi ke wole mthe samtsa ngimi ye ngqoke qhamtsa kyafiriri ngisakho sina obot ndani tene ke qhamtsa ke qala qhamtsa ke excave owner ndisi xinxeke nehandle ka wathi ke campus iqala mthe tutu sinxi o sanxi ke ke tike angcodo o tike hi anoda kha a qonqeya art of aqhade kini matung ngwa tike hadzala matung panga tike hadzala matung nwa kankweke ka tsala seng o motho panga tsike ho ka tsala seng ka usana ngonde ke mtsa jiwa tsinghetsi jiwa sanghetsi jiwa panga tsike ha tsala jiwa kham tsike ha tsala jiwa nwa kankweke ka tsala seng da mtsa sa am ke mtsa titi mo ka tsitsi mtsa sa da ke qala tsam tsumai ya qame ke tsimbo ke qala tsam tsumai tsika maqaya ola e ha tsike tsi ya tsimbo ai mtsa sende ke mi qabul vuntsi ndu tirin qala tsika maqaya tsike titi da ka usana qam tsa da ke a zuma ke mtsa ola tene ncence tiri a tsike ke tsimbo mtsa sam tsa bore ku ara yang tersinggah macai, yang kalah cuma itu nama minta. Ibi Victor, tersinggah buriku, tersinggah sam sam buriku cuma tengin awak fikir. Ati oge wali wak sam sam kisizri kalah cuma ke mana kah eh, ya kon sam sam kalah. Awa di off day, ke Oktober tu disinsi itu nama. Tersinggah kalah tersinggah macai, tersinggah sam sam berong berong kau sam sam kalah sam sam koma. Kalah tersinggah macai, ati cik cimbuai, yang tersam sam buriku cuma. Kami wamil abal, Vincent Victorino. Cepita, awam pilo nandi.
1: Kweto we te ka hoke ya gata tsan kara kyende te muwe te sa oma te ngye gata te gabana ka ba hoko le ka ka ndo te kwitse te ngye bi muoko ai ti do ha ti ta tsuya na ku tsao se ko kumwe te ko ha tso kwiri ya to te dara x ka fm te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.

Mas ele tomou um gatangão. E a Firui, que é exca FM. Eu tenho que capilar sobre o departamento de Gia Okuita, que é a Tipkai. E a Nuna, a Vikwama, que é a G, que é a Anhis, de Gia Kala Examen, que é examen local, a Matriki Kiwa, Mukunda, como a Kaki Kangoka Nina Kanka G. Iti ang kang hi ngaje kang hi tuhe a uzala kama kwe ngana kwa makuwa tuhu kwa ang hi sungkwa wana oku idwi wisi se ofu chika hi gyatu nga hi ikwa tisa ka sungkwa iki ka profensi ke I eli erain kwa asa pili suli gani kuna libu khang maile gya oku ita ke tia kang sigde kwa atsa dewe sa o ta a uzala kaki gawasi ke examen lokal hon Moko o hong tia hongka titika nghe a uwa vekulu nguye se kwa gdhao yinye sa nge ikwa kwasa kama kwe peni ha nghe tene se gya ngangta ke ya gya tiwi se se ka nghe atu hitike tia ka nghe se nkwa a gdhawa se nge ka giga sa aga kongu ya okui ka a ngawatu moko wana u antika ndiwi nga gdhawa kwenye ga kwa he a gala Kau tuwe o nerti dahi sendiki ka matriki hong, kau kangi ka chuang hong, mansula si ki ka eksamen dahi sen faifin sista ka ki khau tingga ni kuna ki ka lokal hong, ya gita gala om. May legi au kui te ki vikwa maka ang sang a o, ta lugal hong wisi se kwa ang hi matriki mihi a gala sang a uzala ka, mkunda yetu hong sang tiki ya gi ki eksamen ki ka lokal hong, Hengoy ki thoma toka gim. Yagi au kui tagi tiangka ng santui tagi kwa awzala kama kwe. Ta kumisala si kanghe diwea kumisala ya galati kanghe yu kwa amana sanggi awzala wa yiki ka. Tikwa nghegi kwa asangka angulak ogi nulam ke hangula kumisi gani kuna kika wa teri motaw. Gya au kui tagi uafia ka. Ke ga makwa tho ke stel selang hi sigi au zala o kahana o ku ka hi sing au zala o ya gi au ku o ti khai ng hi stel selai gi au zala yi ng hi o ku ge ka hi gyang te gi jaga sigi cho final in dinang sknopi ka ng hi ya ng em kan te ki chiwi si se ka ng hi pali ngawa sang ku u o sang ku gala to wa khandi tani a hutu ki la ka tani pangal am Mutaun ahovi gi kwasun ake galisi go gani kona gigi ok ate gi ANCA an hale ko anka ye gigi tisa hofu gani kona ki hangula ki ka hofu ki ok e kan sigi ki hana ki kandidati khanu hos sunk a o hu ngawi ka ta gi ok ate gi stel sala kana vizi kan he sigi a uzala o ya yang gi kwan yin he ang ta gi chen he gi uzala o wa pali ngoi ngong wa ngi chi hang yi manisula ngawa ki kunopi ang he pali ngawa yi yi ta ka chi ka gi ku ni sa he gi hin chi hang ko jalam a hin si e hu o fe ka ki o ka ki parte ki kandidati khanu yi ki municipality ti hin kya se ji ki kang he se gi ang ta gi ko gi ngong wa ka ki hana tuna ya Kawati kang hiyang mga tangang tagiat inigdaka ki hufu gani kuna da si gahang ta iki ngulang ng mukunda iki mana tiyang ka ng ta kunupia ng hi giyang ng u yang giyaw kawa u iti yang Nasunale ki ka adyang polisi kumisari sa ng hisigig o ka Cedric Sibia polisi giga vikwa ma ewati kaya ng hiwi kagigliam kang hiya wa polisi o kwek o yang ng hiwa atlinda mate Yagyan ngote ki sibiya ji kwenye hige kwa sengta hige ngila kukuma ngka ng yang hongdi yigdi ki ngaya anjika nghi yakya ji kwaya ng higdi ku gi ngso ku tisai hang ku kwe diya ji hangi ngka sigya tu sam yang hongdi ya yavikwa maka ng kanini ka hika ya ka nyaki hanaka ka hanga kumisala tagi apanga ta kwa khlindi dui ka panga anwa yim sibiya sigi ki kisela ki ngula ya ngha oa gi ngotang Ngoki, tukhagi hungi, yinghui ka ngopala pala tati yang ka titikang o yige ka ngukumam. Ifasim. Nuart ka pugi ka pulisi ay hum, lak ongui yige wana, dagi gu, ya nghe lugalo kwa nghe laki gya, ya gitu hungka, ki toha nghe ki kwa kwem. To ayatza, ya nghe kya Volkswagen Polo, Hichiki Toyota Fortuner,
tapola ngiwa in akh kwang hituma semester of gani khonam yaki khowa khim khowa ke kan sigyang te ki kawati ke ngi ki kunisa ki statu do hm ya ngi ya ngi ki tsei kham ye ngi kya apin ten ke ka open bar orde ki ka police civic kwa mak o hm khik o ya ngi ki apolo ki ka wa hinga ki chi khwa ya ngi sa ki khok e Nini kula hi kwa kukangi ge samono kisula ta polisi ki kavi kwa mako nui ki sa kwi. Kik o yang eke ua toa eka ta yuta ki kawa si gya kui te ki ya ki ka ta to ya un. Si kwa ying hi ge kwa a to ka kut ini wa kwa nsuko zela ya uki gum. Polisi ng eheng gya kui te ki rastrasi nomor ka un ya ua toa eka ga singki kupla. Then I'll get to click or can skin her to take one arm. I can fear the coaching go ya, sinky kissela, yakin laya, Here was it crumbling, hitchy, a moony or diaga condisa. To go to giga clay, and I'll get to decaliga clay. Yaki gang he a walisi go don my chuan, and Lavisis and Siki get like a quay, yaki halia yam. The game was it will out what was his irmasam ming. Ya kwe damu wimu.

0: tsamitseka a ge tsam ta go tsam ga mani tenge gwa no rten 709 xka fm siki no program ga sondet kwenxe nyamse na gwa e sinza twa sa sondet ane tsa kae go godi kom o itlo he sino kheria kone ga ire e tlamate kwa jwanga ju tlousenji jo tsa o ka e se sa seno go di tswa le kom o aqwenxe nyamse na gwa
1: Baba mtali cela unike idala zasemakithi amandla kusise sibhekene ngimamtuli

Ach, ek am tako tin ga me nie denk jy gwa 107 o en 9 ek ska FM siki no program me ya msena gwa tanye ga sonde it kwet ke sinza twa te te tla e kwa go tswa nga go tsu ane tsa go sena go se sa sen go te e di e a di a ko ma go jo di ja o ka ke di tsota go spatram tama a we vete go tsi te tla e go wa qogante tsetse kwa go Spatra tsa tsara go tano tsa kuno spatra ka tsa sino tjoji a tsa o ta tse mo tjoji na sino tra ga n tra ta tinti a di no a tjo tsa tsa o ka no tjo nga enge e go tsaki a go tsite ko mo qomara te tsam ji ka a e di wa ga tsa tsa ko a grandpa ji pen pela go tsite go tsa o ka e mara tjo nga e tsaki nge go beta ti wana ezwanga ekya tegasi ocho itsemkwe e otsadzau katinwanu aya hambere go tsakita akwana dziki le moti no spatra mangwa kuwa kwa yan ti clinic ma kunwe sino sino dzau ka lerma tsa wota ti lerma emoti no tsuna tsuna ki tsuna hambe spatra auma kunwa kuve spatra ma a anguri bori go tsi spatra ka tsa kunwa tsa sino kharo ino na tsa sino shunga ka kyai kunwa go a go tsuna a o ka no tsuna a re go nontaga tla e dikiten ja na ditse ka be ta ding tsa kung ta ding kwa na mo clinic ma tsa a se kung ka go spatra ma cho mtsa o e qomgo ma tsa a re go be ta ding tsa motho kuno tsa sino cho sen ta ding na di xka fm 107 o wen ye ke te o programme ga sondet kwenya msena go a komeng

Takuma polis mapondo te ya tsema nwe ham o chan kwa kwa hamate yang kwa gona tin kwa ham kunya kote se tate terete tate ti o taki te ng chan kwa kwa imate yang kwa gona tin kwa te uro gove te gwanam ha te terete kora kota te ke ke gwe im adome te ke ke nte a gusam ta kuma kama te te ti na ta iya hono nyono kama kore kareta a te a gwe pere kere ko nyuwa ko thorona ko nyuwa ko ama kore re focus ye ko ta ko hereta ho ko ham a ham ama te ho khae e nyuwa ko ama ko kore kare ta a je te gui oro ko ta te kau wa goji tem ta ko ma ama polis pa pondo ma te ti ngo kwen ha ti ndi no kwa chan ko ko ta ma kuno se ko ta kwa kwa ta kwa ti ngo te ti ngo kwe kwe te a ham di ham nga ma ko te ko ta te chan ko kwa a haro haro ta nyata kwa ham Tsamen tseska temono nyege am tanyako baina baina 32 minute tswa jese go tao ngekra kwa ha radio x ka fm 107 o ta go nyege fm siki atante anka te si tswe 28 minute ji se te ke bresena ha ya nyeko to an go tao te u darana kae ka khoji ka te te ana kwa te sinong ka o ka khiri khiri kloki program ji tsinja ku tsinja kwa ko ha ya asikhere tente ana go ase a tesi khirina o heta timiya kwa gate u tla ku jinqe eska nge u khwense ta tetwa ko ta darana tla ya gwe kwa na ka nge u khona temo tente ki platform ten ki kana ko tina temo de kwa no tsantse u sa jara sa kya thi ya go jeta magano tsunga ji tinku sino hona ta khono ka eja ta makung senveta teke hinye kwa kwa naka ngo nge ukwe na tunge ukwe na kawu kuna hinye kwa kwa ngo te unge ukwe na tama ata hinye kwa tido wate ngezka teki kanto usati na kwati NGO takite hoji programa nge ukwe na ngo kaeja kukarama tati ofu te kloji kwa naka itemo tente hinye kumua tati hohe nyamkara temo si sporti hohe teki kanto usati kwa marakasi u kunsa kha gumina inga o kha ha sport di tsewa de tamaga tsui kha mosobo sport tsui he ntsa ka nge u khwete te nya ko ha ya ba te a sport ho tsa ntse u sa tseka ho kwana ka sport e kuto are ko ta ko sport o ku ku te te di ka ngabe ho ate ko be sport ke vial ngwe ku jite ki te ko tamaga no a ho sport mkha te kun kana te khiri khiri te ho ko kwana ka sporti ho he khasi eye he si ka kae ja kungwe ngakwana ke sporti tsan tsau sangote nge u khwena ngote qare go tako e ja kung ka he classen sporti si u he sporti nge u khwen ngakwana ka kae ja tsutsu ya mosobo he qaqo temo ngate nyama ko te tien ko mo te ikho kwa bora temo te pirates jiking yete chifu jiking yete Sundown si jikin iete Celtic ji tako ti espana jiti jikin iete nge ukwen tamaha nyamahi ang te nyamata te ta wokri ete kwa ata nyamako kaija te ko ta te kumahi tamahano sika te tiefie kimu wate nationale wokri oka kwa bafana bafana ji oka kwa se ko ta usia kwa ta tiente ya wokri kwa te temu kwe akono temu gatswa ditamaga gatswa boraje temu boraje mu di bora gatswa ditamaga ya magwaheng teng go tsiete ga a ditamaga nya mahi anxe te kain ho kurita te kwa e kra nya mahi na magana ng tsika te klae ga kwa go tenya mate tingandi tingandi tingandi mtsiko mangandi spaneke te tsantse usa chief isa pareti sa tsantse usa khomkara nxe sundown si se ta platform 10 ke te tsantse usa khomkara support ye kwe nakwana ke te u sport ane sitamaga ngo ata e karate tsoya ka sport go ya tsantse o sa tseka ngo ke hese isun siki sport wo kurisa nako e jango ku ntati tournament jingo nyu am kunyu am kwa ko ta te wo kurisa eki te ave tsuye kwe qara ko ono yango ya tsai ta khama ko kwana ka ntsese ka department de se ta tsantse o sa o jana kwa te wo kurete te ave department de hona tin ya khan kuno real na khago tun kwen aya ko ya momo ko tako koro platform ten kitama talente atin ha wo create di ane kim
Anto usha checka borashi wokuri he boraki nge ukwa tienko tano wokure tenti doa te kwa ano nge ukwa anto usha hasa kota tanate borashi akare kono kwa naka bora ya ite kama shikino te ana kwa hangwe kuikote kute ne ngo kwa kuikote hii kobe zise chao akigasta kwa kutai kwa kuchao anwa hakoma akun anwa kapiro kwa machawa kwara kwara no akiri akwe anwa ha boraji ata ikara eja kuwa kwa naka akiti nko he a sport ji kute iti no kunu kunu kute bora a hisenwe bora yango hisenwe takono ku sport msobo jete tamangye te kute kae before belt kuno netball tamaha tournament ngote khono aspanji uspanji tin kun netball ko jikwe ko tako as netball spanji ngo ai no ngote ko tao khajita maha jama kyaba kwa ko tao wina ku ta khono berem tete ko tao qarete acha qaya te bora jingla ka qikwe te qaya ko kha tete ko tao te qarete ta khono ngo sport khono ho jiyo ka kha te jara senu yoka sporti kone kujungo teki fodar na kukaija ku. Nkweska teki soccer heka nkweusa bora iku kwe fodar na kukaija tiye nkungo te kwa naiki. Takuna kitimika kuhuhe, boribora kwe teki nkweusa tseri na kwata. No boribora ana kwa hinti nku kwe na nga kaya kise takro kwa intamati nku platform tenki kan cha miyo te kaya kutaku kutu kwe na boribora tamaha tournament ngo nyo mahuino ngote tienko iye te kwa ha. Ata ngo wina ku tahasi kuri oe sika oe finals yo kasino sika ku oe no kuri. Takono a boribora bora hasta maha ngo shwisen te a. Kuspanen zika nke usa tiye kasi oka boribora tamaha ti netball tamaha ti wokuri kona. Ata ngo sport kwe te suye te ngano berem. Te kutalende jingo njao sina kwa iti njie ngo te mungo te ha platform tenki. Bae sangandi ata I karakta tamase kuta hereta kwa iti boribora siu anaki. Nakono kono kia kone kwa tamaha ti kunge ukwe na kanko usa kia kwa kona sure kiti ofu kaa kitama ti ha. Ngu kia kom kia tak eja kia kota kwa kona no aji. Ngote sui ahoji atino berem akia ahoji tamaha sporti kik eja tekun. Te u kaunshiki ngake platform ten of smeldref katama tete wokuri natave. Before bial te kriket te hoi kakousa te gdi ayenki wokuri sanatave. Te usure te iti kiti nga te mnir brandi akam school of sieko tinyo kumusaka. Ama te kota te kou kou katahin a kriket na wokuri hoi marate. Komkara te kote wokuri nata hoi bora. Kia he no boribora kwa nanka te usure smedref kwa boribora spani he woko teta nka ya no boribora jitamaha ka asure spani kusure jiseta ofu ameko seta maha ya no nka tena kata hinta tena kwa nanka ngo sport kwede jikoyo hitu te suye ko jarana ko mo nata ikarangye ukwena ngo biasa hagore karata gakwa jitamaha te a boribora ka gakwa jitinku ha hajitama yava boribora di ka atamaha na akwe hambe te kwa nanki seko ta ngiao sena kheho enga kwa nka sporti kwa tsantsa o se krate ku mo te barate tsui ha kwede tswa ha kwa nka te tsu kwede jinya mo kota tsu ka sporti anenja na hino tsu kwede he tsu seisun ki wokure tsu kwede he tsu seisun ski wokure tsu kwede he tsu seisun ski wokure na nge una tama kha balance tela ngango tsantsa o se khom karam a sporti kho o ka te khro ko e ja ku mo ta tim tsa je te hya ta kwe ta ha kwa kha takono tsa mkara akitimie go ho he te ange ukwe na nde ukwa na he ki heka platform te ni ki u jewi no hi go ho hambe kwa na ka cha bawa jikite trete u jewi no hi go ho hambe takono asure e fakanje kwa ni an o hi oro bawa kite trete ho e koma kwa ha nungo nge nge ukwe ni se ta kambara ko tunu tukita maha tongu ngu ngu nginya adoropa kone hoji ngu ngu nginya aro nginya nginga ojiki si nge un grupo kwenye seta kuno darta ha kuno faifta ha nge ukwetama si kare hako tachate kwa kuno tuiha vieke of tuiha ngwe tama ha of asure fakanzi sai si teiti kosa ha to si te hako ta tu program jiki to te klasen na aku ngujiki ta kohona cha gwi ta hono ta kona si te kutao kwa kona aklu kuno ta kona ditango jesi swe kuno ta kona gangwa ji kwenye di ane kuno swe na ta haji te kota eja te kungo hire kareta. Ta kono a kitamaha akambaita kitamaha nge sure kite komta hin hoji mundela nga cha kuisa te itika. Cha uwa ndeko sisa ya vatre kare sure cha kurino tuno a hoji tamaha akambaji ki toste nge uke are kwa ta kambo jiki toste eko mono a hoji
database tse ko ta tengo mtati o ngandi maklama te kama ngandi jawe jawa go hama sure kurino ngandi heklama te kaya ngandi ho class na go sure kurino na kono a database tse chaste ko ta tengo akamba ikin a teiti o tsake kunwa te ko tuka kunwa te ve nga kwa na yka onji kodringi hojita kano huwa hwata uno program jikika uino program jikika tkano kwe ta hango atahi ta hono a program ji ucheka je nge uko na sistemo tshe ta hono sure fa kanje tetetin ana go a a program ka ti ku ngo kwana ka ti bawa ke tetre te go wave a kwana ka ti program ra ka kwa kwa ta program ku sa rufu ku kara nge uko na ngo atak aidza te ko ta te ku no berem te ana kwa ga nano nge uko nta ma ga khongo ji nge ma ko nge uko na o ji khonyagwe na ta mo ji nge uko ni ma ho ta te mo ngo kwenya di o tsaki na ta ikra bai cha kwenye kwenye di oca kinta di kwenye di kai kwenye tamaha kankwe usha cheka agweta kwa na kankwe shika nge ukwena nga tewe kwenye siu kai jakungu hea platform te ni khae mboronga ka platform te ni tuiha nga uikiteti kwa na ka hambe kama nyeko tako tunga hea nga kwa ujeu na ati mwesen mka huyotiku ujeu na ati mwesen kunu a mwesen masinu nga kwa manangani bawa jama kungu hata bawa kitu hako sino ea kwa kwa yoka hea nga ji tinja sina tewe nga kwa na ki te unge uko na uja kwa na ki program jika nga ji te unge uko ni kingo tinja sen jika so nga kwa na ki hitu te mwako program jika sialfo cha chika kwa program jika nge uko na nyama wako tao kaeja kuu nkwa tati nako klasi nako tao nko kaeja kuu na tkankewusa nge uko na ukoon jita makatao jitwa mwako na nge uko na tamakateko tinja sina ko kaeja nge bise nkandi manu a ahino anenge ukona teko tawa khanta makha tsuhu jingleba na iete joka teko ta tets itru naho ta khono ngo kwenye ke focus kwana ka temo te unge ukona sure he khurino ngabe kwenshu ane nta khange te ko qaisi wa te tre te kha he te ko mo kwana ka program kham khoma program ki khwas en vere kha sure ya create kwana ka nta kha te tre te ji ki te tre te te kha te tre te kha kai khara ta kino si jao he wono si jao kha no jao shoka kuwa ho ta khono ba plan tu na jao we te ma kha plan e kana hi ve khon si o ka no yo kha he se we we no ana ho hin ho je kha ji te ko te kai ja ko ntwa na a ji a ngo nge u khona tsa kwa kota ko mu a program ji na ko nyum te a te tsuhu he o mya kha sure o ka teta hi field school ta kiti hi ho a field school ji ata sure fa kanje ho no ta ko ka ku ta hi ka ko ho ka seta tsao o ka ta ho no si ka deta mkhate tswara ho ino ta ko ka te ko ta nge u kwa a kwa te ko te sure mata kwi a or de alchemy na ta cha ka ko na ta kwi ko re kare dikuto kuji kunya qanqa yeki lakho chwa kwinke takho chwa kwinke ndo uta cha kunya ke e kara kwino chari kwin a hasare nanxe khoji takho qote ko ta qanqeusa nge ukhweqo ate ko te shwere matata kwada ka nge ukhweqo cha nge wa khono te ana khwa qosi cha ana khwa cha sesa lakho ta khono cha ana khwa ta lakho cha seno cha tswa yenda khatsa cha wogota no anhoji ata kokoteko te fur fur bereta nge ukhweqwa no ngo ncengwe ni khosure musobo field school tami te he ngo cam gya mahangisen twenje owe gwi gatswa tswino ta ko jiga ko ta ko jiseta no tsuja kamba tswa twenje owe gwi ka ko tswita hono tuta ko koseta hono tswa nja kamba ka na hono glako jiga ko kwenje khaji asite ko ta te shure ma atswa ji am caba khodi na tate jao ta ino ndeu kona e caba khodi caba e ti hino ndeu ta cha kwin re karenge cha se kwa tana nda cha kwin re nge cha ke ye ki gona mkhatino nkwin je ngo khona khona tino ngo nge u kho gqeqwa dzi ta mahamu ana ko a ka ko ta mahamu ana ko a nga kwa na ki ngo a khodi ti te u tradisi o ki dino ngo shobe ku dzi tsangtsa u sa te ki tsini e temo nge kya tsumdi xaya ke se ho ta tamaga am khoma kya ho move a si kuna tamaga ho move am se tam kom si se ro tam khoma ha mato ya ya ya ho diha xai to am nde ko na ve nge kho ji kom bere ga tsi ye te kwa kwa in si ka ha kwa kwa in ta mi te kwa in si tswa tsi ye te kwa na ka a khwe ga mse ta na u kuna a tsantse o sa sobe no kwe tsi tama ata ga ga se tam khom kuna a tsantse o sa sobe na a kwa in he te ki tsantse o sa khoma qeta ya ha kwa ihana a go di am go ta khonseta tsu program ji o tsa ke tsa ka na ta khona kwa ihana nngwe ku ya ga go tle o tlo a go ana ta ka ya ga tina nta i kara tsangi o khona tsa kwa ihana ka re ta
So he to ngiye ukwena ti do wat ngi ngamkhom sure kina na miya kotuno jawa ti yenga ku jawa ukwena akla. Takuna anukwena yate shurema te temu wakwa anukwena yate shurema ngani jawa nta jawa ku ngani jawa nta ansuku ku ngani jawa nga ki atfatire ku ngi changi ukwena nga hojichamu yi hojichamu na wakasi ukwalifikasi jingata I criteria jingata I ta awone hoje a jaunga a khona shure khona kla ya ko tao ya shinya ko khwaga ata I karango ta khona te ko te te fur bereita tinge u khona a na hino nge u khona muwa a si banqinqa ko I hoje ho ta temie kono nqa ko I hoje I ya ba ata I karago ya hata nge u khwenta mamu ana ko tao ka eja te ko tao te tsonyaka a kwa nge timi ka ko si ise tsa kwe tsa ta ko nye ho ise tsa kwe ta maha tsa ko yete dam he tsa ko ika te kwe dam of ho dam tsa ko ko ko a ka go si tsa ta mo so bota nga kwa nge ka tsa mo so bo si a hiya ta ho tsa di kunye ke tsa ki kya ho sena go be tsa di kunye ke te ta ka ya hate go a ho a kwa nge ki hambe tsa enya tsa mi ka go tsa classnet ho tsa si tsiyete ta tsa aba o ita ho tsa enya na khoko tsa nge classnet ho tsa enya go ta hambe tsa mi ka go kwana ka e queen di tsinda go tsinda kwa go ta qeta ha nga ata nge u khona mi te queen a tsam ku ri teta nge kwa ta hinga ha di queen a tang o ya ha ta mi te ta ma ha tsa muwa a sen ndeuta I kara nga tsam ku ri queen si u I hena ta I no nga kuri kwa kuri kwenshu I henta inge be for bil timika go ta ko na utei tikiteta tsun ko ndicwa a tsa sin qwa vre khaseve ta ko na tsane slem na teta kwa na ka ta ta ko na nyeta khana qwa wa te kwa na ka kuna a kwesi di jeho a swe a kwe di tseka a swe a teren tere ta ka ya kuna tsa a swere mago a kuka no kuka ta ka ya kuna tsa a swere mago a ka ka mna ka mta ka ya tsa kuna swere mago tsa ka ro ho ko nga ho di simu ko tsa tere te te ka no kuna tsa nga tsa te nga hi mara tsa ngane o ro hi kwa na ka tsa gu ye hino mo imbe tsa a ti ho simu ho hata mborong a tsa khala na teki ya ha mie te keto tswe o dikuto ta te kunte nga hi ma o dikuto a kweta du tsa koma hi na a heta ko na kare ka tanki e tsam na ko a sa ta hon ata komno anga o hetwe tsuka sie ko sikwa kwa na ka khana ya kuna ke koma ha kuna ata mie te na teng nga ata kobe tsa si ana go no tsa simo a ba nqita je go nkhwe ba nqita je go nqemkhoma ga go jite a te mo de kwano sobe ku di tswa tsa ntse o sa tse o gata go je a tsam sika tsa simo go tatsa simi a ande o a wa di je go ka tsa mo tsa ma go a ko ye tata go ana nqa o se di je go ta si tswa go tsa so an kwana ke hi to ta go da te nqe go je nqa ma te khwara ta go ne ke down te kha tswa na go te mesi ta go to te kha e te kum ntato de to nqe go je ke kunya tsara ta ntato nqe go je ko e tswara ta re ka re ta ta hino te guya ha o kwa te minya go kwa tsam kha te u ta go na o kunya kha e si ta go ntsha mo tswara ta he place nqe te kha sna kha go te kwa o se ya mo te asa tsam kha te go nqa ma go ke ja te kung kwa nqano te ke go ita ma kha che kara kung wa gwem.

Marisan taketen onkwena te tsema te chan te ake ana tsema ko anka te si te komena ko ano the one tate ata tsema ko ana o chan ki ya ha ya khri khri ngeno tsameng tsa te mo se tin amako 7 minute tswa jeng ya kara khwa se te u tsam ka program se o tsa ki te tsana ho ata ho nang go te tsam ka program se tsoka e ja te ki an qara go darana qara go ta o kunsa te ana kwa se thu ma tsana ho ha ti do te kwa no tsantse u sa ta go ro hwan khwena no tsam ji sa ka tsam ji hana u ji sa sa ta nya kwa se ko ta ko di ya ba te kwa no ata i kwa na ka kya o kara a gwana ma ha hungira na ko ta o chu chu kwa na ka ho to an tsama ko ta o tsa i ta tsama tan khwena ana gwana mkhatwa ta teta daraga kwa te gana o nga o jiki swere ma go ta go tsuno go go jiwa ke te go insina go ta go mo te go tswa swere qare go ta o nge o khonse ta to ta tim kana ka mo mang ntse ka te ke ke he ke se go tsana tsai tsai tsu ya gwa teng go e go ha a kwana ke a go jing ntse ka te mo to tsantse o sa swere ma go go ta o ka e ja go ta tim na hino bere mge o khonta ma a si mbae na nde na nde o jeti angwa go bona ko hanande ujiti nga mako tau chata, hanchata titi ochaki, umdi kai kakaye, umdi keng ati kwawe, nga hojiti moko an, nga hojiti moko an, ahoji a, chao kona, nji titi zicha, nga mako tau shure mako eja kunta tinji. Tido ode ngo shure kwa na, no jao kuna ta nga titi, tete ka titi we, nga titi nang ayaki yo wakaha, tuna angie kwe kwawe nang ayaki kuri oswe hoji atuwa nko tau ngo, ngwa swe ko ta ting te ti ji ang nga ven ti fi program ji acha nga mai ka ya ting kuno movie ji chamo ko ji ting ku program ji kino anje cha tu ang ko ta mo ka tsamme se ko ta te ki ya ho ta radu ko cha ko be na ho ta ngwe te ti cha tsekere ko ta ngwe ko nde ko ji ngwe ji kin se na kona ka bori ho ko ko ro ha qwa qo thu ta ma ka bori a qwa qwa kona ka hintu yo te radu ke he tsam kya ho ti be radu te ana kwa te kwa mana gwino te sino ata thu tao kham tao a thu khana mangebe kwa te kwa a 12 mase tsamatana beram te sino beram te mesi he ata hwan te kwe go kwana ka radu ta mate ki se tsere na ho ate ata te kwe go ta ata hino te sino beram sang kwe tsa khom tin tsa tlamno tsa nta khom ta tsene tsa kom no ke korom yam ka khom nguri koro ta tsi kom am yam ka khom 12 ri ga ka e khom ama tsa ko ko ko ko ko tirun tsa ere ko jeune ish gyane yen ta ma kamata be 12 so nga ka hi ka te te se ko ta te ki ya ho ha akwa na ka hintu tuang ko ta te darana pa na ko te wote en lak ten ko je te kha ku na ko te ka ku ta tin ho je te ka ko ta ka ja te ku ta tin tu te di te a te ya kire ka ki ka ko na ka ya ko si kire ka ki te ka ko na nga ta ka ya ko anja cha ngam ngam cha mo te mko ma cha ngam se na kwa ta ngam so nda xe ata kire ka ko ma cha si ka no u ta ya ko anja cha ngam ngam tsamo ote mkoma cha ngam se na kwata ngam sonda ata kereka koma cha si klaino ucha komno am cha klaita bkom khama

Marisan te ya kuyama te chaneng Marisan ang kona te ang kadesi zola nawe ata te ya kuyama te kana o chan ki na kuya ha ya kiri kiri ng tamsita mahase kuta o te ki kwek kwek kwate kwa ha no kasi wese iya kwa kai yalfu am te nya ko 7:50 kwa jese kuta o ngyakara kwa ha no atante tsutsu ya khanga ma te si 3:03 minute tswaji berna khwa ya nge ko 12 ri kite tsansa ta mahano tsam de kwana kho te nga ma te si eh tengo darana ko kaija tloku ta ti ta mahano tsamate ya ko anka te si khiri e tloke kho ta akwana ka tot pen serona berna kho to we ka te te tla ko ta ti Marcus Jetembu.